Onyame onkoso ana onhia no ntineni mfa enkyerew na sɛde me kasa me di kan ekan me pa chopa ba bia wo a wo utien anopai sebia utien ana wo hweyen ewo e facebook ana sɛ ebia e youtube a me pa chew frɛ unua bi ana adamfo bi han na ka kye ne sɛ yenya issue kakra ewo number 1 fm nje wo pa na chewa sɛ on shishi ni radio ni mfri number 1 FM mfanko e rainbow radio ay rainbow radio 87.5 anansu se obetumi asweshi e di akwa e hot FM ay hot FM anunshu frequency no e 93.9 hot FM 93.9 sani ebe ya ninsa ebe tumi akane anase mebacheo. Se Facebook nusu ena wa share efama unuyebi. Ay, share efama unuyebi. Anase YouTube nusu ena wa mebacheo. Share na fama unuyebi sani ebe ya onusu. Ninsa ebe tumi akane anopeyi. Nakache unyanese anopeyi ni yenye na yeshiemu. Ay, ena anopeyi yenye na yeshiemu. Ewa Accra, La Paz, Chantain, Obama Junction. Accra, La Paz, Chantain, Obama Junction. Enti fre unua na na damfo na na busieni no na ka chensa no pa ye nyina ye hiem empa bo kase pa enikwan se wo yi ne ho efrim.